ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni ojo kejila osu elekarun odun 2026 ah mo ranti loni ojo kejila ni odun pupo die seyin oni ilayajo wedding anniversary ti woli odekunle epaphras na gbogbo eyan omo olohun e gbadura fe mi na loni lagbare ni to laye atun oni ile mi na mark wedding anniversary ma wa gbadura fun gbogbo eyin ti e n gba olohun gbo fun oko e n gbo olohun gbo fun aya loni oloni onloje so pe pade mi lori facebook ah gbogbo eyan omo olohun e ma bo nibi pepe na mo ki eyan omo olohun to logun to logun mo ki yin te leso mo n ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde njo je mo pe boni se je ojo isegun mo gbadura fun pe ni gbogbo abala ati ni gbogbo ya olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi sin yo ba nsegun fun o ipinu olorun yo wa si imuse ilekun to ro pe yo si yo pada si kan ina ni loruko jesu ti nasareti e dide nle mommy daddy e dide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba giti tun ni ilu ibadan emi mo nki yin laaro ipe e ma bo ni bi pepe is another morning devotion e ja jo lo dupe e ja jo lo ge e ja jo lo ki engineer e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki ka ki eni agba ojo e ja ki eni to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo mummy e kunle daddy e do bale nbi pepe yin e ja mo juwo si ka si mo tase laarin seju meji si meta e ja dupe lowo baba agbalagba ah pepe yo pon mo laaro gbogbo eyan omo olohun a bere nkan kan lori youtube

Yankee ekigbe ni Jesu o ma se baba laanu mi mo gbe oga oba to fi mole sasobura bi aso adupe pe okun olorun oba eniyan oba angeli iwo nikan la o ma bo iwo nikan la o ma sin baba mi ariku yeri opo si nle ile dawo opo si nle ile faya oye yika otun yika o si mo mi e si ogo fun baba agbalagba mummy e wa dide nle e dide daddy oni ni ojo kejila o ko to di pe mama lo sori YouTube odekunle Epaphras ati TikTok sa le jo ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje mejila ninu osu elekarun yi injo je mo pe bi ategun tuntun se nfe si o ti yi pada si ntele ategun yen yo fe debi wipe awon to yi oka yo bere si mo pe olorun ti bi owo ni ona otun mi mo ru aisan ti nbe lara re o sugbon mo gba olorun gbo pe o pada yi je hallelujah mefa yen e mo gbe body yin te ba nse mo so le o ni ru asiko bayi. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa si ogo mefa na. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Ah, baba gbagbo ojo. Oni pekun ewa, oni pekun ogo. Ada ogo pada fun ole kan na. Ase ti mu be. Jesu Oluwa wa. Eyin omo Olorun, e gbo nti mo gbo yi. Ije je mo pe awon nkan kan nbe ti omo eniyan o le se fun o. There are some things that man can never do for you. Idi niyan ta fi nkigbe pe ni gbogbo igba losan ati loru. Oni bibeli bi ni ka mo gbadua lai sinmi ati lai sare. In fact, bibeli ku le se pe fun eni to ba fi eniyan se igbekele. Oni egbe ni fun eni to ba fi eleran ara si igbekele. Kisi ni di to bi so be ogun logo awon nkan kan nbe ti omo eniyan o le se fun o gbogbo igba to ba gbadua mo nto nso ni pe o to tan agbara re ka gbogbo igba to ba gbadua mo o ti gbagbo pe nikan le se nto nwa yen fun o an ire ti omo eniyan ba se fun o ire gun be ninu e ire ti Jesu ba se fun o ekun lo pin e an gbogbo eyin to ba wa mo ko lo nikan lo gbekele sumo to si o gbogbo eyan omo Olorun e dide nibi kibi to ba wa mo fe gbadua fun o gbogbo nti oje ka won eyan le yo su ti ete si o gbogbo nti oje ki won le fi o se eleya ologun ajobo yo fi opin si laaro yi in the name of Jesus Christ ninu we Psalm 108 verse 12 ibi lati ri bi Olorun se ri diku omo eniyan iranse Olorun yen bere si gbadua o ni Oluwa fun wa ni iran lowo ninu iponju wa nitori asan ni iran lowo eniyan amo soro lana nipa iran lowo mo wa ni one of the colorations of the help of God is selective protection enikan ki le so yen ikan ninu awon to je ki iran lowo Olorun duju laye o ni pe a si da oyato fun abo mo si ka nipa Mephibosheti eni to je pe gbogbo awon to yika ni won padanu won si da onikan si ki wa se pe won da si nikan Olorun tun mo fun despite the fact bi won tin gbe sa lo to ti yaro lese re Olorun tun mo fun ni second chance mo gbo won Oluwa Oluwa ni sister yi o ti ni oko tele bo se ngbo mi oko re ti ku o si ni omo meta emi Oluwa so pe iwo nikan lo nda bukata yen gbo egbe ni fun eni to wi nti Olorun ko wi Oluwa lohun se to enikan le fun o e ti jo n soro ni isin to lohun fe fi o Olorun won fi o yes emi Oluwa so pe ife Olorun ni te si waju ko lo fe niyan tori po Olorun mo si ohun Olorun ni ah o le mo baba yi lo Oluwa fun wa ni iran lowo ninu iponju nitori asan ni iran lowo eniyan emi Oluwa ni gbogbo eyin te mo gbo program ni aro laaro oni ki mo deje oni gbogbo yin lo won fun ni testimony eni to kaju e lo le so be bi eniyan se da to eyan melo le eyan le ran lowo patagun re ko eyan 10,000 lowo ipa asipin eni kan be to je wipe gbogbo aye ni ran lowo bibeli so ninu we Psalm 67 oni Olorun to ngu adua odo re ni gbogbo era rambo mami e wa se nkan kan fun mi laaro yi nibi te ba wa e ka ese meta si waju iyen tumo si meta lokan meta ninu eyo e kan e wa ki gbe pe baba
iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu egbe ese meta si waju mo mi egbe owo yen soke eni baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu bibeli ni okuta kan be ni sioni ni we first peter 2:9 oni okuta kan be ni sioni asayan ni awon eni to ba gbeke won le oni oju oni ti won a si ni le won lare ni bo le tin gbo mi gbe owo yen soke okuta kan be ni sioni bibeli wa so nipa okuta yen oni okuta ti awon omo le ko sile o lo pada di pataki igun le igba mi nbe to je gbe nigba